0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngali nga jagoon. The land ngayang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngiya nga jaramba yawa ngiya nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Geez, Byron's getting a bit beige these days.
2: Add some colour to your life. BayFM.org.
3: Uh-huh. That's it. Uh-huh. That's it.